di akoma ne ma no ano pei erade bedi hine ano pei erade a wodi hine ye di akoma nyina ma ne se onni hine ewoye mu ano pei erade atom akraye na mimi se waye isra bebi ya wobia ya kwa kofo unyankopo wasem na mimi se unyankopo wasem de intusubi brebe brewa prapom na ubeye isra